0: yet. Me ya ba pebi nemwao. Betuma boa ma abrewas so acha dodo. Okunu mu wanu nyam ko se da di kan. Pelavet bi anu nyam ne besaba. Ebe ma awale na so twen.
1: So sa man. E ma na ebo don ko mi wo. Don ko mi don ko.
0: Anu a. Ebe so twen sa man. Me se okunu ntun hu gai. Won se da ndi na me kanana wa.